0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan!

Kain ako yan kasi ano. Ang ihilig sa magagandang lalaki at sa magagandang babae.